0: Ida kwa geni kukulia. Na ndi arafu mea ngina kinya ke ya mbokse yu. Ene nkira mwejo no akuigu wa ndho.
1: Ndhoni.
0: Akuigu wa ndhoni. Na kwa nande uli idhe no ukari ukinya kwa uro mbokse ijiri.
1: Havana.
0: So, na njo na mbuga atire. If possible, shwata angirie mwe. Ura mbokse siya kuitha na ashe mwejo idha.
1: Imbichi kubuti inde ka mwanka ke mianka iri.
0: Woko olia mbokse siya koro. Nye isi ya kanegana.
1: Iji kubua. Tikubwa.
0: Utekeenda kwekira ciagoro iri wekira ni acani angaci angiri na ambi na ambi. We bona kwenda marketi.
1: Yes.
0: We na muthige. No kwana na box eko. Kunda mweje ithano. Na gotigwa na inge itha.
1: Yes.
0: Na ndi babu wa karabwega na utikintu kya maana ja mtu ekirite box etheru ndenewe. Kinyo ekira shuti agoro ate anjona.
1: Yes.
0: Oba tu ka box yara ekirite ndene ni mthiru. Ugo ri mtu ithagira othiri koti.
1: Reka na kuthira. Menyaga thata ino. Loku wegua, yes, we na chiere kana emwe. Loku mbunya, kondisyone tuwe tege diyo chibura antuko chyo. Yoki we na chiere, loku weto kubura ka okeya ruta, ene kwe na mpio kethira, etira oma. Mantu imaere, either we kire, oke dhimbere antu neko nunko gumbaru, kana
0: aruke ga gaita
1: kana wewe na mbio uwe agambe kire wanda ekirite ego wanda ekirite ego we kina wera na ekirite ego e kana jua yu wa dimbere antu bakega gwa karuke ga kuga kumira kiasi
0: na njo no ningi the research
1: ti
0: aro me bainge kusema kweli be na box ankuru kia ithatu
1: iba di munto nadi no me tika chegoro
0: box ile goro na na gona beti ndo nyome shuba mbae
1: lanto bare ugwa ya
0: ugwa no vao
1: munto kona ari nden kathi kugurira ngania ngona ithi inchi antuwe mwadhi ugole kenda kwa avo ndio karaokethi ya gutara ithi ntuwe mwadhi ugole tano
0: na kenda iti kia rupe baingi njyo na bati mboxa
1: yes
0: njyo siya mboxa taro baingi pa menyasa njyo siya mboxa utimuli excel excel kana ino koni ye mtu ate menya
1: yes
0: no ntuwe kagura nyamu ye
1: atiku chikura frequently ee alafu namba 2 toana toto mdoturume wakana kutugurira kia ukagurira ere guita tumdoturume tuendaga
0: mbokse isi ajari medhimba mingi mono
1: tuendekanaga si elusi kidogo na ukiombe kanaga irachi kukuyoka
0: yeni.

0: Bas. Na umenye ni gwakwa ona ko tukuga yanga ane tito yato na siribana. Mutikete ka tukale je studio tutikete tutikete tutikete ko ndu bora ka tukugwe indo ni gwandu ya Kenya. Tuira to ni gwika ni gwikariria.
1: Na tutikete ko rugoro anduka irato.
0: Eh.
1: Ya
0: ndi. Ya ndi. Ni makira lawa. Alafu. Kwa udi ni gwandu ni gwandu studio.
1: Eh.
0: Ni ko mitu ya jaga. Otherwise ni aku studio modikeria.
1: Ni studio ya.
2: Tu imenyere.
3: Twitanie na DJ Teka Vaina Siribana.
1: Akiro umenyo moeja afakti wa murataka mthuken. Ithizeti onano onano. Na teo wale ayi na teo thizeti.
0: Bas.
1: Kwe na mana jawe dhero kiminyunya.
0: Ali.
1: Akwira ali wa muratere. Na kwira otige. Ndiwa eta wizo gani liyo wanezo no utiga kano teo ti.
0: Utego tiga.
1: Kwe munto wara iruwa u na metiga.
0: Naka metiga.
1: Na koro onge ate metiga. Nujara wa metiga niki. Nonto ichi ide tegencha obi. Nonto ate kuenda witango kei mozao. Okwata kole kana ndiro arugo yenda bukara buke oi mukainga ni anyira rathuka mu lakini akira tara akona ndatika kunywa chobi ikorwa nyombera wakita iko ndatika kunywa chobi ikorwa mukaiko ndatika kunywa chobi toana tutu twakwatera irwari
0: tukare kyando mitageria
1: ikambirio kuwero na ndete ki responsibility
0: ndo inda abuire
1: ndo indera abuire ndatiga konyo chobi
0: ndaigo na rume bangi banyake ende bakinyana na uri
1: bengera chobi
0: bumita ko uri e bakinyo uri
1: bengera chobi owi kamunyo esa watuma akengera gasotere
0: tugau kiti mujigano na dale da ida tu
1: nkagera ya kwaliria
0: mtu ndo aka tubulike to bala banyunyaga kezo ne bamba ko bagera ngero e no tudu jaba tumba ko bagera ngero
1: kwete Batu era ke dirwa mi undane era urera nanke gien koze rodiro
3: Twitanie na DJ Teka Vaina Siribana.
0: Oh yes, na bila shaka mudike tukulia dhala dha jere tukedwa twe na mugeni wa bata na mugeni aliketia ukinya kwa guri tulagwe tutiambelia gongono mu mugeni atemo kinyu Noga tuwe kagira matangazo maigu ma last week ya na ma last week mbati wanu leo ndo motonga ina kinyere leo te kotonya igongona ndani kabisa
1: iko ambelia gongona
0: nini na kokone kwa Meru FM dikiria ngwata ni ambero kumadhochi mwanka ntonyeri mheshimiwa karibu sana sana sana
4: asanti bwana Teka
0: we ndegwa kanjambu ka kuangala tania
4: Ah, hombre de Nairobi buen ajamo no ntijero ganto be bale. Hombre de buena jam sana sana sana. Gari te godi ka ona kanda pa ka barabaran.
0: We. We lakini thank you no at least yogo totea.
4: Kabisa.
0: Wati kwa tanga ali na ukenda ukinyama pema no ndo. Ne ngona kana ogetere.
4: Kabisa.
0: Lakini yoko thaka no ntokinya.
4: Okay.
0: Wow, thank you. Darakani di kali taka nota uta tinda nao.
4: Darakani di ndali nao yogo. Na uno mpeo kidogo kidogo.
0: Okay.
4: Nantu no bakongangana.
0: Okay. Wow.
4: Kabisa.
0: Wow. Leo tuambelie kununtu leo menyante to jia kuri ukinyaga. Ni mwenkali gwa leo nkurie kiri kununtu. Na tuambelie to atigire we antu to atigire ri waria. Watwira muneno waku no watwire muneno waku na watwire tike muneno waku uthi kapu ndeke bathure. Ongaba nanjuki. Watwirire ria mwisho ati ukagethi mujia muntu. Atongo jiba badara kanithi. Endelelea agukwenda. Muno muno hakita kamba jetika akuheria.
4: Ano akuzeliwa na lungulu wa kitanda.
0: Utegwa te kuzeliya. Tuambelia u. Ni asenjirie metugwela watu erete kana noya latule nayo mwanga hakita kamba jetika akinyage na kuzeliya.
4: O ago akothurwa ta miaka ere ka ingilenduka.
0: Kone kugatia?
4: Ah, una atiganirie tharakani thie una umerie. Geterete tu 2027 ikinya aboletera mbeca jetu ile kamatite bomuthura senita. Dubune gweterete.
0: Tasokera.
4: Nuntu gutewe roko endelea tharakani thi. Ona budget ne omba ati muntura ni mugi muno. Ende to athuranaga 2022. Na ombile ko nominate MC banana. Liwe MC bale ni bwato magereba namba sijaeja kuinyeleria ntuba bathure. Ndo ta budget ino tu la koloka gia.
0: Tati ya tuwa la kutikuwa budget. Tuwa mbe tu soka soka. Yuka nyuma kukuga ye ni adulie musie banana. Bala tu magira kukulokia budget. Lakini tuka soka soka laka nyuma. Ndo teka adulu ya golo. Nengulika na last season. Wewe ngwa. Wali muenua kuga budget ino. Ndo teme kolokia. Otukou. Tuarele tuije bote mikolokia. Ona nide na irobine nda ije bote mikolokia. Buena ba mwishimu wa mawira. Baga eta wato laka kuota. Bake nudhia. Loo niko kikia. Kegwe buena ka kuota. Na mawira. Buwa uga ni mbega. Kia buila na otuko niki.
4: Tuarele kunegoshieti na we. Na amendi mensi tuendaga alodha ki budget yehu. Na umbile kuhilodha na aje kila ki budget. Na atu konivinsi project yue kila. Akaomba kuhilodha. Na tuona liu nuntu tuwela kuandu wate mbega tuona nuntu wako todikililia na mwana kwe kila project yu ki budget. Au ni watu wetu kilie budget. Lakini toko metu kio.
0: Nezi mwoni po kubanga liu kane kapo nene mbo nene mbo nene.
4: Kato ikalinde kato kubanga mekakati.
0: Otuko.
4: Na tuwe teta tuwe MCS tuwe tuwe MCS baba alekete budget yu bale tuwelo. Lakini ili unu iji kwe baba mwenyeleti ya tabanjelu ingana nuntu bale alata kumatene. Niba iji ni molongo. Lakini ili unu tutiu natui tuli omono na alia lukendoni. Tuwe kato wa metu ni onati tuti metu wane mtu ya roke nga kiro ni molongo kana te molo.
0: Kana te molongo.
4: Hetu kwe kalani anu ya tuona mtu. Te mtu ate sienji wana kukati yatea.
0: Kwa uka apu tegire.
4: Kato tegire.
0: Mwkina loni loke ere. Wadi bukene temo na wavoti no. Wavoti yes.
4: Wavoti yes. Na dayo nanki voti yes. Ndari ndari nkelo atrakta jonde jaja kwa kwa nja bala bala. Nkele ike kuga yesi yoku na jaja aliko di. Kuma katoana atrakta jaja aliko kama tona jaja.
0: Ni jaja aliko nja no. No metalo kana niko jaja. Kana ata jaja aliko.
4: Ta bala bala ya kaiga ni enjilwe kuma alia kwa mwalimu nyaga. Kilomita mwe. Nkile ikia kuka yesi la inyanya. Ndali nga kila mwisireli ya kambira trakta ni edhile.
0: Kwa kuwa metikile wondi niloke ele. Waku. Wati ni maana na wana ni ele kuenja.
4: Nda wana ni ele kuenja. Nda menyali umaunto ni malabu ile mtu na mwete kotoru tila we. Wela. Ana to kile ikia kuka yesi uka doana na wana na thandu kile na jio. Na kuma uko teko jokia timo. Na olongo mwinge. Aga kuseria kaele. Ona budget ya kuelia.
0: Leo ni alako seriye this time? Kani alako seriye?
4: Ale na ijene tuweka nila miaka.
0: Kukweta kusua?
4: Hata nswali buwa alotile. Adhile lakina jukia noministeria msie baba ayaba nana na kulina kwa ingila embu. Nikaenda batika umbe kukaluka kana kwa convince wano watea.
0: Hata pa ingila embu?
4: Aba ingila embu ntuko jiele. Asa okeo kia enera wena baba dhule batanda to. Out of 15 ya na batanda to baba dhule. Na noministerino jia inyanya. Akina aba ingila embu. Habila mtukie uwelewe nune kwe manakathwana pukina tipukina ugaye. Onapu mtu bukani mzini ba debate aga budget. Bata debate betelete kugaye siba kina enuka. Yani uwewe mtu kugujaga mzio mudure na kula tatuketa wa Nkondi, wa Malimanti, wa Medero, wa Chogoria. Uke kujantu wabu bena faxi ni bakuga wa dijao nembi nyelie iteke lwa mbesa jia kwe gana budget yetu yetu kilia 2025-2026 kote ure lutete. Lakini nuntube na nominated ya msie kuma wadi uji yao baka abasaliti.
0: Iba pana po pathana tuba ya dogo beba hili. Kabalu magu ambi.
4: Nibachuka.
0: Tinibachuka.
4: Negaturo tuachuka. Kwena kedenji savia tewachuka. Kwena kilikolwa mogwe. Na kwena ongeta watia. Na kwena anita kalimi. Tuachuka.
0: Okay. Okay.
4: Yani tarakanithi kaunti.
0: Ngolie mbele ya tutike tarakanithi kaunti. Kukuni kwa niya kwa waka kwe na maendeleo. Kanani bolia mochuka mwenzao. Kitumba bako kwe na
4: wani. Mwenyaba ya nili atile. Onapoko bainyele tu mwono tuwa mwkwe kakwe nga mwje. Ni antono nto balabala nalo na inoje ndoku mwono. Lakini na waba ya nili yale uu. Bukale kako nisapoti na antebo sapoti bodhuru. Waka yale 2020 se.
0: Onwe na pasi wadi yao.
4: Leu kaba lingeteke pindia bela 2027. Akaba supporti badhuru waka. Leu naponi bako kila kolega kumo supporti. Na alega kwa supporti 2020. Leu ile ni siyasi ya 2027 yuko lingwa.
0: Kogo na papa tina maendeleo?
4: Kuti maendeleo.
0: Lakini ntukwe wale kakongoli. Wahugile kwe papa kuna enkelo anjoku.
4: Kutija katili.
0: Bangi bakilu magwe kapoku. Na papa kilu magwapoku na antobaku.
4: Taliku kali atili tika.
0: Nibale kupaku walu magwe anjoku kato tibachuka.
4: Taliku kali atili tika. Ke budget yeno ile tokiliwe. Tokile kaka. Wadi takali ingani. Ge 2.5 billion. E na milioni magana maile ma 50. wadi tega mba ngombe na milioni magana maile maite Nkondi na milioni 11 Mudhambi na milioni 24
0: Ate?
4: Noko wata magunu wani na milioni mbuga ya kanari ya gento Luga kompia magombe lele Gwe uka di uge
0: Mudhambi milioni 24
4: 24
0: Na kalingani wa ugane milioni magana maile ma 50
4: Ma 50
0: Uwe
4: Uwe Medero milioni 17
0: Ega mpangombe ni kwanjaro ingara
4: Eh.
0: Nembi kitumwe kulumwe nyingi na atula gamo senge Teku mosenga ndiyo tumegyoko mosenga Atula gamo kala leti
4: Na unino kwanjoke moje mea nagulia mkondo Kwa ntukweta wakatha kala na hawa kakieni kiandege Leuna na waka kiani kiandege ni nwa waka moji kwa ntukongi kweta kwa kithanya
0: Joki ate moji
4: Ingi kwa waka moji ulea liwa kalita ilomo neno mono Nuntua alita ayale na wekata mfalume Ule mtu atoti
0: Kukua na kuwe maendeleo marike endero wa umadie Madie takuwa ae moji
4: Leuwe kankulie Kakankulie teka e At this age na time Darakanithi Barabala jendo kuhugu Tutina ka industry no kamwe Neto kwenda kieni kiandege kweli Na kina uka kero ketike leo kumba in December Tumwete kebese Au gila sokelo e
0: Ninda gila aki ugogu
4: Au gila sokelo Ero kete roke kile kumba
0: in December, December.
4: Na hito kolo rogu Balabala jia kweto Ake kolo Bate kumba kwilo nelia dokoni Bate kumba kumilio na majani Nuku kwata Nde ngu taraka Kona ite kuona doko Kitukena kero kieni kiandege Oke na ambila teka ni antopeka na pae na ndeke tarakaniti kaunti.
0: Kwewe kweli?
4: Utiwe.
0: Utiwe.
4: Mbuka nwa kubanga kakule ae.
0: He.
4: Ali taaya nuntunawe mtole ala tuikile bilionea. Ako tuika governor tarakaniti kaunti ala tuikile bilionea. Da ule nwe tukatuka tala mbilionea mbuka nipaili pata to tarakaniti.
0: Ule mea kene bilionea kwewe kawi joto ongwa yate.
4: Ha mtole.
0: Na teka webengi kwewe.
4: Mtole haka matete mbesa jeto jonde jia tarakaniti kaunti mkwele ae teka. Kairi jaga kwero ni jie jaga na ututikuwa na maendeleo li. Tali uku wakua kote bala bala noi mwe atharakanithi ya wakua Mudhambi. Ile kiliwe mara mwu mbajeti nieno. Nende ndoni ni traktele jaloki ile kangala ngala ekadhi. Kenda tu wana uwe noi kwe? Noi kwe njo.
0: Ngoli ya nonto, leto hali nyamwele kwe madhiko tuwale getuja. Oke doke jirika nagala tuwale na ba Moisraeli. Ndegulo wakua dirikali eno ya dhaino ya kale ya gosengwa. Otebu ya lura kogu no mwangande misenge uko ambije ku misenga no ntuye na miaka we na mwaka tomoke misenga ka ona liu bandu nchengo yute nkinyu na niko atuye yo
4: kalise tale uto ko ambije ko miumbo dola nende balambe kirela lose lwa mudambe ketije no meka lola ola gai
0: are you serious
4: aki angairo lejele gwe kilwa tutigeri ki miaka moto to ki ambaje tieno to la tule to kirie no contractor lejele ambije ko lweka na kalwa ola lose lwa
0: What do you mean?
4: Gitinko kenda utinda kune kana nikale ketuja. Kika lete au miaka erato. Ntukwenda asenga nile ka meme nda uga muntu ari agatulekeria. Nilo ka kandoza kone kana nile kaja gakiruta. Nokuwata
0: Kika le ndukale mu.
4: Ari ndukale mu.
0: Ka inge ningo kiona.
4: Kika lete au miaka erato.
0: Lusiru ra ko kiju na budget eno kana iwila ya muha
4: ya 2025-2026. Eno koteka tuina ko tamudambi ku round eno ntikwetika ne koteka ikalo do. Tika swimming pool ka jondo thi. Tika swimming pool ka jondo diko teki koneka.
0: Swimming pool uno ndo
4: na kamoko kambe ne kana limo ndo ino ni embesa ja kamoko kambe ne kana limo. Mauni maendeleo mato lito kona 2025-2026 tukina dhulana. Na newe ni mwogimono
0: laino
4: kakilie kuone kanga mono wadini na kweja kungala nga balabala nontu na ije ntuko ni ilaki njine kato liete kudhula. Kudhulana. Noko kwata lakini antupa menyage wega miakena tutulite mtu wake noko no meli una we na endelee TMC sio kili au kwa kalwa nani tikulodera maendeleo leo ndo tunoku anda kudhuloka uga kaweni
0: kaweniye
4: kaweniye lakini ngo geni ambako gena kuateka
0: ki nyamona ki kieni kiu huya ka jondothi antu machu magita akibaro oruga ne kike onka ki antu ba mora ba mara ba kona kiu ki ba mudhambi sorry
4: ba Mba mudhambi tukona geni kiu kia geka jiondothi Na tubesa tunini muno thibitali ni ya mwangali mwe
0: Mudhambi wakona kumbea geni kiu le Kutento saini ya kwele ya huwa ito kuenda geni na swimming pool
4: Ni priority tali swimming pool Priority ali barabara jionde idonde kweji kilo mara muwega Na antube kilo lusi matulani Nuje mtula hati kula gia kilo ramaonto
0: Kogu kutento saini ya kwele ya geni kiu
4: Ali kutento saini ya kwele Nuwe kubanga leo alaoni antu ba mudhambi babati kubutagira na rinaji yao Aina kwa kia jake kia Sinyamwela Simimpulka jondozi Wajita kwa kakuota Mwembe
0: Na nuntu ni wali ole tuwame tutikaola Nuntu ni wali oke nikiwe kilugoloa Na atawe nye tiyantu kwa wale kakukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukuk
4: ki docket ya sports. Lakini kwa hena docket jingi ya barabara natika kienige kidoku na kia lori bloki abwa. Mko kwata. Lakini lula round yeno. Ki docket ya barabara. Barabara ndo ni leya so kerwa kwa duka ekalore wa grading na maraming ni ambiti ya kilo milioni mugwanja na ke milioni mugwanja inoka ile ndekele te ke budget ile andu na yeja ya ngalwa ne te kilo malamu na liumbe za yote ni jatumili kile
0: milioni 7
4: milioni mugwanja
0: kulingana kwa wataka jatumili kile jigana
4: ngilima na mileage nyingi mno ndo maguta na tractor ake kukombola tractor na maguta.
0: What do you mean
4: akiangai
0: magana maili
4: ngilima na maili yuno jombe sija tomele kile koronde kabala bale na raino ka ile kibaje dino ila ina milioni mugwanja nuje
0: no
4: mudo mwanjo ke bwalo rete kaoni ataka msibonde batije kodoma akina atuigana ni atuinde akina ona takato tebo to ona tote manyane mbi budgetin nuko kwata lakini akina edra msibale batano badaraka ya very concerned na gontu kwa okole kwa kula numemo daraka nendete gontu kula kwa okobuga liwe msibadara kabona mtu wako baye ni na kako baye na ba mwana na babati mwete kiria budget msibaba dure ni babalale bainge babalale gete budget tulainyire lwe ni nominated bakaba wanja na ba ole ngeta kwa lusi ba diba eto kiam budgeti mawira tena barabara atena dibitale chokoria lakini bari bauga te budgeti nembe ntori ba kwenda okeni anjo kia kabalombera kula chuka nuko wata
0: kabo anja ni mwana nominated na ni mochogoria
4: lakini nyiriria mawira ageria kuga ina no mbongerera no barabara fulani ikilwe maram dibitali akale wele ikilwe laboratory anja kuga alite budget ni mbaka kai toka kalio leo mawira ndoni na alumwa milioni 34 na tugete 2.5 billion divided by 15 watts wadi la batiko kwa na 173 million
0: yujinga kaira ko kana gaite akige ikidi jaga mweno wa okwenda akwenda
4: na ale kieni kiandege kili nina wewe kile akwe 270 million magumoni kwa alomu ambesa jiga nona kalingani bajeti kina dilogo
0: na tabunge uda bakali kieni kiu tu asokero gatwira kedo kwe kinya bunge ukipo bakali kieni kiu nuntu gatwika nge botego ukienda ri na wananchi batego ukienda kedo kwe netaga ri bunge ukipo gaikala ji kana gika kwa giato kwe ndo gita giato siribano
4: kirega kwa giato nuntu nuji na that's a house of numbers ndakula na airie airie mutho manjoki airie airie antu baba nge badure bonde ari auge amono ari nominate MC baba inge liwe alera wena limu taku akotikiretia MC wa mukalalia
0: uti mukalalia
4: uti mbako mukalalia na liwe kuna ro MC umu o nominated na iko right zia kulingira budget kula bomano ole module ni anto nomenyo ole ole nominated ko tiki anto bako mwetia ni gukira ro kire akathi assembly agacoka kwa MJ lakini ole module na gwetwa barabara na gwetwa losi na gwetwa basale taleu basale ila itale ke budget ino twagere kugana ekele no mbasali nominated MC siba ugo na ntu batena mbasali budget ni mbega.
0: What do you mean
4: ka kugaya sine kugata te kugana mbega na hakina zano kamono
0: mbasali teku
4: basali teku
0: ya gute diana betu
4: eteku na gonto kuligalia teka
0: tatiga to ambeto dinduka ni yo twende tayu wega guko ni kwa meru FM dikiria ngwacha ni amero kuma dochi mwanka to yetu na mheshimiwa maogo MC wa nare muthambi na umri tulalilia budget na togatonga tonga gonto na gonto ukedo na kioria okione kino kenda kumuria tumage na ambia tu silibana ya studio
5: 0798195412
0: 0798195412 oh yes no tumaye SMS kino katuma kiro
6: shapu Moremi wandethia, urumanya ndethia siya kusumbeire ko. Anu igie tuma antojako ni sumbe siya kuma kampuni ya Highchem. Highchem nipope na sumbe njaga siya kutethere ndethia siya kui kurabuega na siena therie njaga ya mwiri. Guatanera na akuro badhatu kire mubango jotheri antuko kuma jumatatu mwanka juma kuma dhakumi na ijire mwanka dhainya siro kiri bako menjithi manto nkuro kijako ni sumbe siya Highchem.
0: Oh yes, na mudi kenge kujirika na gia soko faster. Oh ni mukondo wakatha tu, na mukondo wakatha tu, ni waganga kujirika ni ya njela na hotelia, na formula na hotelia, na interview na hotelia. Okolo derwa, jika ane kudhikedi mo yaku, na zainu kakitaka ngirima na matano, ili kurewa neanto mirongo edhatu. Ngirima na matano, ili lewa atia. Dhikedi mi ya wugina inya *671#. *671#, okena inya oki. Ndawuga *671#. Okay na inya okay. Lilikana huku kwenye mashini ya kudhambia ngari, kwenye kalabesoni, kwenye gentu yegu yetu waka TV, kana kalamaso, euni ya kwa tulambao, kwenye gitanda, kwenye ngombe angirima, kwenye maile mabebute, kwenye dhimu na inya mujengi jamu dhembau, na niweganga kujirikani ya interview mudhikeji nda kwa nekodhi yao kithimu ya huku, natumia siringi data na inya keji ya kwenye njistithia, na neko inya *671#, *671#, okina inya okay. Alafu kuma ule, wetele changanya akoroga nuntu. Ulisho kamba hithi, wembele wetele changanya akoroga, ukana enkelo unboxi idanda tu. Tala unboxi, mwela uwe tigene ambati, ukina ule ule mwa siringi data na yani uga yekila pini ya kuwa u, ya Mpesa, ukina tela changanya akoroga. Na mobilu wa World Cup na ukana WC, na uendelete, na alantereji Amerika kure Mexico, na ukijiri kanaga kapu wa makoaches, Ben Trevor, Ken Mwambia, na witness nyamua Mutugi, nipobeza kwa bai kuletela, emwe kwe mwe, na nikenda o watawe gali, lirikana nikodhikedhi mwe ya kumudhikeria, ukaomba kwedhwa. Onda unloadete, gintuwe kutuwa K24+, kana K24 Digital, kana K24 TV, au gotuwe otuwe nanuntu. Dunia ikiwa grao, sisi kama K24 toko grao. Kovu, niwego kamenya, wenda kuwa na mobilo, na nikenda ona uchanganuzi wa kitaifa, omba kuhu watawega ni au ndani ya K24. Dhajie na kenuku kana dhajie na nusu, balaba dhoma dhoma mitaka 2030 GMT Kenyan time. Toso kere kemwe shimwe maugu watu ila mbasari italiki budget yeno.
4: Italiki budget yeno.
0: Makita marama angeni idha waiku.
4: Ni idha waiku.
0: Ana ni baki nyagirwa neyo kanone yoyo lagira okulu ironi.
4: Ana ni baki nyagirwa neyo. Kete ra kwa yeye nyingi, na nengi kana kabla sali kani nato tarasi time mwa nengi kana lete milioni 18, kiwadi 15. Yuko ra kwa wadi na milioni mwa na ngirita magana maile ya basari. Lakini ra undi yeno, ona silingi mwa taliku.
0: Kitu mikiwa kwa nikiiku?
4: Ima darau.